Yani jolike, bonfet. Yani jolike, bonfet, pitit. Nabayebiyol, yani jolike. Ansiyemem beyo. Solim, yani jolike.